0: ukwasela lesi siqinisekiso assurance uma Jehova engumalusi wakho awusoze weswele emimazalane izinto ngeke uziswele uJehova mawuvuma ukuthi abumalusi wakho awukuswele ukuthula awuwasweli amandla awuyisweli indlela uyakuvikela futhi ezintweni eziningi emimazalane izinkinga zikase zibe khona kodwa ukweswela kuzokubulala emimazalane siyathuka kakhulu mabese seyinkingeni sithi uNkulunkulu laphi emimazalwane kanti kuqala kumele umbuze uNkulunkulu kwesikosi wena Jehova ngumalusi wami lo lilodwa lelo vesi ijule kakhulu futhi sichaza izinto eziningi amen uma ukhathele uthi ungenze ngilale emadlini aluhlaza amen uJehova akokuqonda uJehova akakudonsile ehlane elomile emenzalani ubuyisa lapho okunokuphila khona amen bazalwane uma uphukile emoyeni uyawubuyisa umphefumulo wakho amen mhlawumbe izinto zikukhathazile kodwa uJehova uyakwazi ukubuyisa ithemba kuwe amen bazalwane uma usendleleni enzima noma noma ngihamba esigodini sethu sokufa ngeke ngisabe oku amen bazalwane ngokuba wena unami okusho ukuthi ngeke ungene esigodini naye izongena nawe amen kodwa ngeke uhambe wedwa uNkulunkulu na every yonke into obhekana nayo uNkulunkulu na kusuke khona uJehova amen bazalwane uma unezitha ulungisa itafula phambi kwezitha zami amen bazalwane uJehova akalwe na nabantu abasemva kwakho kodwa yena uthembisile ukuthi ulungisa izitha yena udlala itafula phambi kwezitha zakho amen bazalwane bazokubona izitha uJehova ekuphakamisa amen amakhulu 23 ukujengisa nje ukumzima nobukhulu bempilo amen bazalwane iy'nkinga ohlangabezana nazo ney'ngqinamba amen laba laleli sikhuluma kumelusi ongekakushiya ey'nkingeni kodwa naye ungena nawe enkingeni aphinde futhi aprotect amen bazalwane lezo njalo nje izwi lalomhlanje mahubo 23 ukuthi uJehova ungumalusi wami wena kwakho ukuthi umvumele Jehova ngihole amen siyamazi umelusi olusa izimvu noma iy'nkomo noma imfuyo ukuthi uhambisa kuqala imfuyo phambeni bese landela ngemuva nje belandela ngemuva uyena oyidirectayo ukuthi ziye ngalaphi zijike phi kanjani nawe umvumele uNkulunkulu ukuthi akudirect inkinga yethu ukuthi sithini esikudirect uNkulunkulu ngemizwa yethu ngendlela yethu kanti yena uma umvumele ukuthi akudirect ngendlela yakhe uzowubona umehluko amen bazalwane ake ngithandaze Nkosi ngiyabonga ngokuba ngumalusi wami namuhla ngifuna ukuhamba ngamandla ami ngihole ngiphe ungivikele amen bazalwane uNkulunkulu angigcine anilondoloze nibe nemini enhle ebusisekile egameni lomfelo wethu uJesu Kristu amen.
1: Okay, sabakhuluke kudadwethu uphilela mntakamsimang yani sixelele ke balaleli laphaya ukhulume kwaze waba dry umphimbo waba dry uzwile ukuthi ya umphimbo ubusuwomile ngampela funa nibeka amanzi eduzane beka amanzi eduzane nginamangani siyani
2: hayi no
1: atukrisa ayibona ya yazi sabakhuluke kudadwethu uphilela msimang babelandelana ke lapha noma mthizulu sabakhuluke abalaleli ngiyabona abathumela ngapha siyanda siphuthumeke la njengoba ngitshelile abalaleli sazokwe uthi nje ukuphusha lana-ke umlaleli uthi-ke angiboni la uthi ubani lo noma umagatsheni ma ngingaphosisa athi uyena umagatsheni ya uthi-ke incwadi-ke avuka nayo namhlanje kuseni uvuka namahubo okuqala uthi-ke ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi ongemi enkundleni yezoni ongahlali enkundleni yabakolodayo kepha ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova izandla zomthina ozindla ngomthetho wakhe imini nobusuku uthi ke unjengomuthi otshalwe ngasemfuleni wamanzi othela isithelo sawo ngesikhathi sawo oqabunga lawo lingaboni nakho konke okwenzayo uyokuba nenhlanhla kukho siyabakhuluke emagatsheni lapho ke emaqonqo Ya wasephinda ke ngena ke la umunye umlaleli la uthi izwi avuka nalona namhlanje ekseni izwi livuka phakathi kwakhe wasethi

Ekholeni noSiyanda kuvuka ke incwadi lapha kaRuth wesibili verse 9 uthi amehlo ethu awabe sensimini ayivunayo uJehova uyale konke ngathi ukuthi singathintwa. Siyabonga kakhulu ke, siyabonga ngendlela emangalisayo uMamthizulu loyo obegcizelela ke nasencwadini ke athe wayese esipha yona. Isikhathi sethu ke sithi 17 minutes after 2.

0: Yes, hlafuna sigijima ngampela siyagijima. Uyangena ke la umlaleli amahubo 119 verse 71. Uthi ke kwakungilungele ukuba ngihlushwe ukuze ngazi izimiso zakhe. Usho njalo uDavide esengenile ezinkingeni nasekuhluphekeni wabona ukuthi ke lezi nkinga nalokuhlushwa kuyamkhanda naye uma enenkinga ungasho ukuthi uma unenkinga ungasho ukuthi uThixo uyakuzonda cha uyakuthanda sabakhuluke kusho ke umama uSikhosana. Yabese nginako omunye umlaleli la hashtag esivuselela ithemba uthi ke izwi elivuka phakathi kwakhe namhlanje ekuseni uthi ke litholakala lapha encwadini yabasefesu besithupha ivese leshumi kanye neshumi nambili lapho lithi elokugcina qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Wesethi ke uvesi 11 hlomani izikhali zonke zikamoya ukuze nikwazi ukumelana namaqhinga kasathane kusho ke umambono. Usevukile Mambona ubelele kade sicela ingoma ubulele wemambona. Uyakhleka uSiyanda ubelele Siyanda.
1: Hawu belele.
0: Ngiyazi uhlela lomphuthu.
1: Hawu.
0: Kushuthi ubelele. Kuyacaca ukuthi ubelele usezohlala nawe ke Siyanda.
1: Hawu. Ngiyacaca.
0: Ya sabakhulu bebalaleli bomsazi uNkundla FM. Ya ungakhohlwa amazethi ke 223 sobe sithi hashtag sika elijikayo sikhonzelana ke emakhonoza la mfisela usuku oluhle lokuzala. Ukhona kuSiyanda uzoqhubekahla nawe ohlelweni mina ngizobuya ke amazethi ke 223 ngizobe ngikhona nje la ngaphakathi kodwa kuphela nje insizwe izokuyiqhubeka ihlale nawe ikubusise ngomculo omnandi umculo wokholo.

Umnyango wezempilo ngaphansi kobuholi bukaNgqongqoshe uNomagugusulane ukhuthaza abesifazane ukuba nabo basebenzise amandla abanawo okuzivikela ngaso sonke isikhathi uma beya ocansini. Abantu abaningi abanalo kahle ulwazi ngekhondomu yabesifazane. Le khondomu ifakwa ngowesifazane ngaphambi kokuya ocansini nomlingani wakhe. Okuhle ngale khondomu ukuthi-ke ungayifaka kusasele isikhathi ngaphambi kokuthi kuye ocansini. Qinisekisa ukuthi-ke iringi yangaphakathi ingaphakathi, kanjalo nokuthi yangaphandle ingaphandle. La makhondomu abesifazane asebenza ngokufanayo nawabesilisa, avikela ukungenwa yi-HIV, izifo zocansi, aphinde agweme nokukhulelwa okungahlelelwe. Mahle kakhulu ngoba-ke anikeza owesifazane amandla okuzikhethela ukuthi-ke ufuna ukuphepha kangakanani uma eya ocansini. Mana nabezempilo emtholampilo wangakini uzitholela awakha amakhondomu abesifazane namuhla.

0: Sawubona mlaleli, siphinde sabuya futhi sithola umlayezo omusha shalana ethi ngisika elijikayo ku Colin Siyanda kumambona umamkhosana abalaleli ba sivuselela ithemba bonke mamthizulu.
1: Yes, bakhulu ke mamthi, siyabonga kakhulu ke yabeshwa mnanda kholethi usejikayo, siyabonga kakhulu nathi usithathile ke Siyanda. Na ukhonzeliwe namhlanje.
0: Hawu.
1: Ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu mamthi. Siyabonga ngendlela emangalisayo. Khona komnye umlaleli ongene lapha. Isikhathi sesisincane Siyanda. Siyasiphelela sekusele nje 9 minutes. Uyangena ke la uthi ke nama ke ngikhonze kubo bonke sihleli nabo uthi ke ngibonga kubo bonke abangikhonzelayo umambona nezilo

Mlaleli njalo lento ngane baba ngivumela ngalipi imbola mlaleli ngisho ngithi sikusile manje wemntana umuntu sikusile manje wengane zakwethu yibakithi kwaphinde kwasemgungulo.

0: Jesus.
1: Asfuzeni mafwetu na abutwala. Niyazi mina ukuthi ngidume ngani, maze ngikuzile ngayishaya ingoma.
2: Shaya ingoma.
1: Ngishaya ingoma.
2: Ngishaya ingoma.
1: Ngishaya ingoma.
2: Shaya ingoma.
1: Ngishaya ingoma.
2: Ngishaya ingoma.
1: Kudlo mtwala mncane bafwetu. Mina ngaphuza bonke semtjama utipopolo bokule thanga lami lesisu. Bese ngiyasuka ngihambela ngithi

kuyavukwa mntana womuntu ngalesi sikhathi kuyavukwa umuntu kamama ngalesi sikhathi umuntu kababa ngabe usalele wena usalele na awubheke manje 18 minutes after 4 shumi nesekalombili imizuzu lishayile edlule ihora lingelesini sodlulwa

0: umzali uthisha abebe ngaboni sonke lesikhathi.
1: Alright, it's 23 minutes to 7 ngale ngikutshele wena mlaleli ukuthi ke masibuya la sizobe sesibuya sesikutshela ukuthi ke uhlelo lethu luhamba kanjani. Ngikhona lengoma ethi ngamthanda umuntu.
0: Awe mangi qala ukumbona. Ngamthanda umuntu.
1: Ngifisa ukumulobola. Kodwa akasikho lapho silena ethi ngicela ukuyohlala naye noma engalobolile. Ntencane, good morning, hamsana nokwamaphanga.

22 minutes after 9 emsazweni umkhulu 107.6 FM uhambe nami nje emlaleli uma ngidlala lezi ngoma engathi ungaba nayo lento elapha kimi smakade vuso wakho umsebenzi kubatshanzwe igama lakho by Just Celebration usethu butho vuthela ngezwa ukuthe ngathi sengihamba ngedwa emlanjeni ngahlala phansi ngakhala ngamncusa ngambuza ukuthi smakade kuphi uma uzwe ngathi wedwa omfuno unkulunkulu.

Kamanye mazwi mlaleli ngifuna ukugiyala ukuthi wena ungowenhliziyo kaSimakade. Wane kufuna wazi ukuthi your journey ayihambe noNkulunkulu. Uma umuzwe ngathi akekho umnquse eNkulunkulu abe khona empilweni yakho. Kune ngoma yencandweni ethi uma wakha indlu engekho yena leyo ndlu uyakhela ize. Muhle umuntu ozwayo ukuthi kwangathi Simakade sengihamba ngedwa. Yingakho ngekunqotshwe ngoba uyakwazi ukubona ume ngasekho lo ohamba naye. Ngiyakuyala nje mlaleli namhlanje zazi ke ukuthi wena ungubani.

25 to 10 emsazweni mgungilovu 107.6 FM ihubo lendokozo baba wethu osizulwini abantu abaningi baya ukrema ngazi noma baya ukonda yini kukhona la lendatshana kababa wethu osizulwini ngiyithanda khona uma isithi uze usixolele simakade izono zethu njengalokhu nathi sibathethelela abasonayo ngazi noma siyaqonda yini mayifika lapho baningi abantu abamise ukuphila kwabo abamise izibusiso zabo ngenxa yokubamba nje amaqhubu simakade usixolele ukona kwethu yona nawe every day angazi noma uyakwenzani lokho kushoyo kuNkulunkulu othi njengoba nami ngibathethelela abangonayo sho njalo lengoma isikhathi sethu masikanje siya laphaya kubaba umfundisi babu S. Idlala ozosipha izwi awuhambe nami nje mlaleli kancane.

ile bese ethi ke ngizofika nenganono ngiqothe wonke umuntu sibone lapha uzophawula ke isidaba la boxer la uthola ukuthi lapha ufike wacharjwa ngenxa yokuthi ke wahamba engazange iliverki approve bamthola necala uthe mase kuthathwa icala wathola ukuthi akekho happy wasuhaya emotweni wathatha isibhamu waba nokoza isibhamu baphawulileke abantu endaweni eningi kuma-media platform amaningi sifuna ukuzuzo lakho nakuthi ke engabe lokho kusho ukuthini kulesi mpilo esiphila kuyona ngithi ke ngabe kusho ukuthini mhlawumbe ngenza ukuthi usupervisor noma uyinduna emsebenzini mawe uze esigigaba kukuthinte kanjani kukuthusa kanganani ukuthi ke umuntu engadela impilo yakhe ethi hayi mina ngingokuthi ke ngichajiwe sekugcina sekukhona engotshwa khona bese gcina enza into obonayo ukuthi ke into enza nayo impilo yakhe ibeke engozini sikhuluma kakhulukazi khona udaba ey'trenda ezinye ngizongena kakhulu where sithola khona ukuthi abantu badutshulwa abantu ade bekhona la kuthethwa icala okunye sesikubone sikubona mhlawumbe emacaleni sesizwe ukuthi abantu basebenzisa imithi imishwanguzo ukuthi ke imuthi wecala ngabe ukhona na umuthi wecala kumaecaleni uma ukhona awusitshela ukuthi wazini ngalokho ukuthi ke mhlawumbe kungenzeka omunye owake waba umuntu othi uhlale wecala elikhona emsebenzini wathola usudideka ngenxa yokuthi ke umdadewethu noma umfowethu ocharjiwe usebenze umuthi wecala wagcina icala eliphumelelisa mhlawumbe omunye nawe owazi ukuthi ke hey ngiyamazi umfoka Spanman unayo umuthi wecala uma ukuthi unecala Labor Relations Act labor issues where lapho kube khona ukushayisana phakathi komqashi nomqashwa bese gcina omunye uthi hayi ngizosebenzisa ipukeshe ukuthi ngikwazi ukuthi ngilwine icala omunye esabise ukuthi uma ngabe nangixosha kusho ukuthi kuyofa umuntu uyolingane zami uma ukuthi wena ngixosha wena kusho ukuthi-ke yenza isiqiniseko uma ngixosha ukuthi nawe uzobe ukuthi-ke wena engizohola kuwena uma ngakwenzi lokho bese kuzobe sekwenzeka isimo la abantu sebedubulalana sibonile-ke siyazi ukuthi nje kulezi nsuku engazuthi-ke indaba yokudubulana into enkulu ehamba phambili ya ingekhona-ke uzophawula nawe ukuthi uthini usakwasatshiswa uwumuntu mhlawumbe usupervisor noma owomsebenzi sakwacabanga ukuthi eyi njengoba benza kanjena sengicabanga ukwenza into engekho emulekile nje ukuthi asikhuma ngekhisa kaboxer then okunye mhlawumbe usake wathi usecaleni uhambe ufuna umuthi wecala wawubona kwenzeka o mhlawumbe usupervisor kade umele icala wathi uyabona ukuthi hhayi ngathi lana esimshushisayo umuntu ngempela onendlela ethile akahamba naye sibuka lapha ke indaba esemsebenzini yokuthi ke engabe usupervisor ungasabiseka na mangabe kwenzeka into esifana le ake ngiveze ke ukuthi inamba ikhona uzokwazi khona ngicela nomhlaziyi ukhona uzosimlandela uzohlaziyela kakhulukazi lezi zinto esikhuluma ngazo ezi-related kakhulukazi abasebenzi corruption nokusatshiswa uma kuthiswa amacala ukuthi-ke ngabe kusho ukuthini ndoba sekwande kakhulu ukuthi-ke hhayi abantu bashana ngenganono sazi baningi abebefikelana ekhala umuntu eyi manje ngixoshwe ngengomthetho emsebenzini ngiyakhala nginenkinga lapha ngiyahlukunyezwa heyi ngabe kugcina abantu sebeshana asazi inumber is 033-342-970 noma 033-342-2391 awusitshele wena ukuthi-ke emsebenzini sazi ubaba uMdlovu mayekhona yosho ukuthi bakufaka ukushisa kunengcindezi ngabe lo ngcindezi engagcine usenza into engabona ukuthi ngaphezu kokwenza siyazi-ke ukuthi kuleyo nyanga kuleyo viki nokanje i-mental health week la khona sibheke kakhulukazi ukuthi-ke engabe abantu ngokozomqondo kumi kanjani okunye kwakhona sikubona emsebenzini kuthi umuntu unengcindezi engaze enze into ukulimaza noma eyilimaza yena njengomuntu-ke ngicathi-ke kusekwisimo esingamukelekile ukuthi bese gcine silimaza abanye abantu mlelwami
ngicela inamba zongena

ukuhlukunezela kwabantu futhi asiqhuzeleli ukuthi abantu besolve inkinga ukuthi bathi hayi ngizokubona sohlangana esikhani kwaNtombela ngiyakuzwa nje ukuthi mawenza lento le nami nginsizwa yesumtsizwa fune bekhona kodwa ngaphezulu kwalokho umtsizwa phela ukuthi sikwazi ukubekezelana siyabonga kakhulu kakhulazi ukuthi nibe ingxenye yohlelo lapho sicela sizozama ukuthi ngayibona iposter yakho sizozama ukuthi ke abaphumelela izinto oyifikele kodwa sizozama ukuthi ke bewazi ukuthathela ngoba kusemqoka lezi defana lezi sazi ukuthi kwenze kanjani siyabathanda abathanda abaqala izinto eziyaphambili simalapha ke I think ukhansela unathi Mseu siyabonga kakhulu what 12 siyabonga kakhulu ukuthi ke into thuku isaqhubeke njalo ekutheni kwenzeke okhona ithi ke mina nguThami kaMayini ngivayelise ngithi bye bye hayi sokubona ngokuzayo sikhubeke nohlelo sizongena lapha I think uChumchumu usekhona uzothatha sibeke ngohlelo ukuthi ke ukubuka kanjani into esenzayo.

0: uqashile noma wenzeni?
1: Ngigadile, ngigadile mina kaNdlovu eAfghan.
0: Uke wasebenza baba?
1: Hayi, ngankayi.
0: Awukazi uzosebenza. Lokhu kwavaleka nje impilo yakho yonke.
1: Yeah.
0: Ngoba ngibona kunenkinga yokuluma kwezandla, kwesinye isikhathi kuluma izandla njengomuntu osuke ngazi ukuthi uzothola imali kodwa mawuthi uyabheka imali ingafiki. Ngibona uzogcina umilwa izinto ezingazi ukuthi ngizothi zini noma zizinsupho ezandleni zakho that way kwenzeka ngakhona. Uyangizwa baba? Ngoba izandla zakho zasetshenzwa, uyangizwa baba? Kumele ngabe umuntu osebenza ngezandla kodwa wasetshenzwa wavala ukuthi yonke insila yakho yonke into ozoyisebenza ayingaphumeleli. Ingakho noma ungafika ekhampanini la kunabantu khona abaqashwa khona kodwa wena ufika ube ngokugcina usalele ngemuva ungaqashwa ungathathwa. Ngisho abantu bengakuthembisa bethi bazokunika umsebenzi, makushaya isikhathi sokuthi bakunike umsebenzi bavele bathule bahlehlele emuva ungazi ukuthi kwenze njani kodwa kwasetshenzwa izandla zakho. Ingakho kwesinye isikhathi zokuhlala uhlale uzwe sengathi izandla zakho ziyaluma.
1: Yeah.
0: Uyangizwa baba? Kunabantu bakwaDlamini obaziyo?
1: Ngibaziyo. BaDlamini?
0: Yes.
1: Yeah, yeah.
0: Ubazi kanjani labantu bakwaDlamini?
1: Ngake ngahlala kubona before ngithi ngifike eMarsburg ngo-2010 ngangafona lapha eWeni.
0: Hayi baba.
1: Ngibona abangenzeka ne-ID.
0: Baba angivele ngiyeke, ngicela ukuthi ngiyeke kanje because this is very very sensitive. This is very very sensitive. Angikho kahle kahle kwimodo yokuprofeta but ngoba ngiyibonile ngidlula just in passing. Ngicela ukuthi uzame ukuza baba usibone lapha esontweni makuyisonto. Ngoba kuningi kumele ukuthi sikhulume. Kodwa mangiqhubeka nokuyikhuluma lento kuzoba sengathi kunabantu engibanukayo. Kodwa ke angibambe lapho mfethu ngoba ukuthi uRed ukusizakala noma ukho Red ukusizakala. Kodwa mawu Red ukusizakala ngokubona ukuthi ube khona ngesonto. Ngicela ukuthi uyibambe nje kanjalo mfethu sengathi angikhuluma ngoba angifuni imisele ukukhuluma into ezoqhatha imizi. Angibambe kanjalo mfethu asikubona ngesonto. Ngiyabonga. Ngiyabonga. Alright, ngisemsakazweni uMgungu Dlovana 7.6 FM ngigijima kanjalo angikho inemodi yeprofesi namhlanje kodwa makukhona okuvelayo ngiyakuphuthuma nje ngikubambe ngoba phela sisembidlangweni wokuzosiza izimpilo zabantu kahle kahle umhlahlo ngiwenza maku Wednesday soke uproducer wami uGcumisa izolo bengekho Gcumisa usibulela izolo Gcumisa ama calls angena ngalutho lutho sizame sahluleka lutho kodwa ke angigijime ke ngiye lapha ya usemoyini sawubona. Usabona sabona?
2: Yebo, ngibona baba njani?
0: Siyaphila njani ba?
2: Ngicela ngoba umkhulekisi lana ngikwazi ukuthola umsebenzi.
0: O sikhuluma nobani? Ubani simkhulekisayo?
2: Ngikhuluma noThandile kaMadili.
0: Ngikhuluma nobani?
2: NoThandile kaMadili.
0: O uThandile kaMadili ukuphi nendawo ma?
2: Usedambuzentabeni.
0: Kulungile ma sizokhuleka. Ngiyacela ukuthi mangivala la uthumele amagama akho lapha ya ku WhatsApp wami ngizokwazi ukuthi ngikhulekise.
2: Ngiyabonga.
0: Ngiyabonga ma. Makwande. Right, ke sisemsakazweni uMgungu Dlovana 7.6 FM sithatha nje ingcingo ezimbalwa ngoba sigijime lapha ekuvaleni ngoba isikhathi sethu simi kanje namhlanje kulesine usuku lomkhuleko usuku lomama. Usemoyini sawubona?
3: Yebo baba.
0: Niyaphila baba?
3: Ngiyaphila baba.
0: Siyaphila nathi baba, sikhuluma nobani?
3: Ukhuluma noLindiwe kaMtolo.
0: ULindiwe kaMtolo kuphi nendawo mfo kaMtolo njengamandla?
3: Ngisethemba lihle.
0: Usethemba lihle. Ufisa sithize ngani nokhala ngayo?
3: Eh manje ngikuba la ekhaya manje ngingapheli. Iminyaka njalo sifuna ukuvukela amehlo.
0: Uvuka njalo uvukela amehlo. Okay, kulungile. Ayikho into okwayizwa baba egijima esinyeni sakho.
3: Ubonani izinto zonke zakhethiwe ngoba ngibona iphupha lakho ngibona nomuntu
0: ngathi uvakashelwa umuntu wesifazane. Yes ngoba kunento eyafakwa baba owathunyayelelwa yona njengesilwane. Uyangizwa baba? Ngoba angazi ngoba kuthiwa ke make ngigijime ngize ngiyolanda umuntu kodwa ngibona igama elisingise elikhulu kakhulu. Ngibona igama elithi Signy soke engingazi ukuthi igama elingena kanjani. Uyangizwa baba? But ngibona umuntu owusigni engimbona ekusukumela lo muntu angazi ukuthi uhlangana naye kanjani because ngibona into eyisilwane kodwa ngibona iqhamuka esandleni salo muntu ekuthiwa usigni igama lesingisi lelo. Uyangizwa baba? Angazi noma uyamazi lo muntu. Angazi
3: usigni ukuthi ukhona umuntu lo kodwa manje igama angisazi kahle. Ungangilethela ngisaphula
0: ngoba akuyona into entsha le baba, into ekudala vele ikuphethe igijima nawe ngaso sonke isikhathi. Yingakho noma ubamba imali ayihlali imali iyanyamalala. Uyangizwa baba? Ngoba kwesinye isikhathi mawuzothola imali ukuzwe lento esengathi muhelo njengato engazi ukuthi ndishayithe iheqe la esinyeni sakho. Mayisuka kanjalo uzwa sekungathi uphela amandla even nasemadolweni uphele konke emva kwalokho ungabusazi ukuthi kwenze njani. But the most of the time izofika ivakashe njengomuntu wesifazane ulale nayo emva kwalokho.

0: kwakho kovuka yonke into imoshekile kuphelile.
1: Ya kona kunjalo ngoba kwemali kake ngicabanga khona nje ayikusasa ngisekho.
0: Kulungile khehla lami, ngicela ukuthi uzame ukuza baba. Ngizokhuleka kodwa ke ngiyacela ukuthi nawe ukuzame isikhathi sokuthi uzosibona lapha kwababa umprofeti uMageja. Uthe usethemba lihle baba. Kulungile mfethu, uzame ukusibona lapha kwababa uMageja Geja, sizosiza impilo yakho. Akwande baba. Prophethi sizimpilo yami sisempidlangweni yokukhulula impilo zabantu. Sila emsakazweni with ubaba umprofethi uMageja Geja, uhlelo hashtag wenza konke. Angimthathe nalona usemoyeni sawubona. Alright, angaz usemoyeni sawubona. Yebo sanibona ma. Ngiyayibona inkinga zonke baba eyikhona. Uthe ukuphi nendawo khehla? Oh, eTonville mawuya ngase Hopewell. Hayi, baba wadla wena, angazi noma usuke wahamba yini wafuna usizo, kodwa nje wadla kakhulu baba, uyangizwa? Indlela odle ngayo wadla ngale ndlela yokuthi kwesinye isikhathi kuzohamba khamba kube sengathi ngisho iskin sobuso bakho siyashintsha, uyangizwa baba? Ngoba kunesichitho owashawa ngaso, kodwa isichitho owashawa ngaso sangena ngaphakathi. Ingakho uma uhlangana nabantu kuba kuhle namhlanje ukuthi kusuka abantu bekushintshela ungazi ukuthi kwenze njani, kube sengathi abantu bayakuhlamuka ngoba kunalesi sichitho esangena ngaphakathi kuwena njengedliso. Siyasebenza size sisebenze umzimba wakho. Ingakho kwesinye isikhathi emzimbeni wakho kuyeze kuphuma izinto engazi ukuthi zingamaqhuquva, ungathi ungazi ngayizinto ongazi ukuthi ungayiqhumisa, ungazi ukuthi ziqhamuka kuphi ngoba kunento esebenza njengesichitho ngaphakathi kuwena. Uma uhamba odokotela uzogcina kuwumuntu ongazi ukuthi unesifuba ngoba kunento ehleli esifubeni sakhe sebenza khona. Yes baba, uzocina nje kuwumuntu ongathi unesifuba yothi uthi uyala kuthi ayi TB, uthi uyala ukuthi umangala uthi kanjani, kanti ile nto ehlele esifubeni sakho baba. Akusukume ufuna usizo, kodwa umuntu ozokusiza umuntu oyokuphalazisa akhiphe lento engaphakathi esifubeni sakho. Ingakaphumi leyo nto ayikho into eyolunga, uyobona yonke into yakho inyamalala nje, yonke into ihlakaze kungazi ukuthi kwenze njani. Siyakubulala khehla lami. Sukuma baba, khipha lento esesifubeni. Ayikho into ozolungisa until uqala uathende leyo nto leyo oqala baba. Hamba ukhipha lento le. Ma ungenayo baba umuntu okhipha uye lapha kwa baba uMageja Geja. Ufike ukhulume nabo bawukunika into nje. Ngishaya ukuthi awungenaki i-1-on-1, ubatshela isimo sakho ukuthi nesimo esikanje kanje. Usho futhi ukuthi wakhuluma nokumkani kanje kanje kanje, bawukunika into eyokusiza. Siyabonga baba, siyabonga. Siyabonga akwanda. Akwanda. Semsakazweni ke isikhathi sethu ke simi kanjena, ake ngidedele inamba yalapha kwababa umprofethi uMageja Geja ongakwazi ukuthi ke uzosithola kuyona uma kukuthi udinga usizo. Kodwa indaba engicizelela kuyona kakhulu inamba i-1-on-1 yalapha kwababa umprofethi uMageja Geja, njengoba sazi ukuthi ke ngomgqibelo sizobe sinenkunzi malanga ye-1-on-1 special 1-on-1. Njengoba ngithi special 1-on-1 angisho ukuthi ke kunemali ethile special ezobe ikhona, sithi it's a special 1-on-1 ngoba ubaba umprofethi uMageja Geja akasatholakali ngama weekend, njalo usetholakala ngolwesibili kuphela. Siyazi ukuthi kunabantu abasebenzayo ke abangakwazi ukuba ingxenye ye-1-on-1 esuke sinayo ngolwesibili. So ke udecide ke kuleli viki ukuthi kakayeke yonke into azobheka abantu bakaNkulunkulu abasindwayo nabathwelwe. Ingakho ke kune 1-on-1 ezoqala ekuseni ngo-6 iyovalwa ngo-12 lapha kwababa umprofethi uMageja Geja esontweni lakhe la ekhonzela khona. I-1-on-1 kababa umprofethi uMageja Geja ke ayiwona ama-1,000, ayiwona ama-2,000, ayiwona ama-5,000, only 300 rand. 300 rand kuphela imali ungakwazi ukuyifuna uyithole. Ngitheya ke sisukumeni ke sisukumele abantwana bethu, ake sisukumeni sisukumele amakhaya ethu. Usemoyini sawubona?
2: Yebo sawubona baba.
0: Niyaphila ma?
2: Siyaphila njani?
0: Siyaphila nathi. Sikhuluma nobani?
2: Khuluma noGugu Mzolo kwaDambuza.
0: Ugugu bani?
2: Mzolo.
0: Ugugu Mzolo kwaDambuza. Ufuna sikusize ngani ma?
2: Ngicela nje kuze baba, umsebenzi wami awuhambi kahle, ngumuntu ophathisiwe ngokwasedlozini, akuhambi kahle. Abantwana umsebenzi bayayithola, imali yashabalala, kulahleka icathulo, akukho okungenzeki.
0: Umuntu ekumele ngabe usebenza abantu ma, kodwa kuvalekile.
2: Yebo baba.
0: Uke waye ephehlweni noma uzange uzuye ephehlweni?
2: Ngaye ephehlweni nje ngaze ngaphothula ngaphuma.
0: Waze waphothula waphuma? Kunomuntu wakacele oke wahlangana naye?
2: Umuntu waka?
0: Wakwacele. Yangizwa?
2: Kunomuntu
0: wakacele, kunomuntu wakacele ngoba ngibona kunomuntu wakacele ophethe ibhayile insila yakho olisebenzayo. Uyangizwa ma? Ngoba before wena, ake ngithathe ngikubeke, before uye phehlweni, ube umuntu obonayo, ubonembono nezinto.

0: zwalo. Uya ne for mom. Mas natok. Liyakhala nokukhala mprofeti. Liyakhala likade. Liyakhala. Kwenzeka ntoni mama? Liyaqelekitha. Ngamandla kaNkulunkulu mama, isithunywa sikhona, siyasebenza. Lizofa elikade. Eparato sakata labasitha. Jathi yamotokoto rabasiata. Lusta yabasata rapalatosa. Mapasita yaparatosa. Leparata kata rapalatosa. Anifu mama. Liphelelwa ngamandla. Liphelelwa ngamandla. Nantsoke. Gqibesela sithunywa. Gqibesela ngilosi nantsoke. Nantsoke. Moya ndilika Satan. Udala ulisokolise likhaya. Right now ngiyakubulala. Nantsoke. Maphasutha yaba. Lima soto koto robo siata. Eparato sakata laba siata. Mazuna laba siata laba soto. Rukata la paratosa. In Jesus name. Mama. Lithule. Ndifuna mama ukhange lito iplastic. Ulifake ngaphakathi eplastikini. Then ulitshise. And xa ulitshisa kukhona umntu ososweleka and ulapha efemelini yakho. Kukhona umntu ososhona olapha efemelini yakho. Uzuyazi ukuba nguye lona bethumelela ikata apha ekhaya. Mama! Khona into endiyibonayo mama. Ndiyababona abantu bakhona pha kuFacebook. Ndiyababona abantu bakhona pha kuFacebook. Kukhona into endiyibonayo mama, uyandiva? Ndiyasebenza mama, khona into endiyibonayo eyenzakalayo apha phandle. Mama, phuma phandle mama, sulibazisa. Aninaxesha, banithi abantu abandifonelayo abafuna usizo mama, uyandiva? Phuma apha phandle khona into ozoyibona. Phuma apha phandle. Kumdaka kulo mzi mprofethi.
1: Sebenza sithunywa samazulu.
0: Umdaka kulo mzi.
1: Sebenza mboni yamazulu.
0: We uyakhala. Kwenze kantoni mama?
1: Kwenza moya.
0: Anifo mama. Akuzwa sithunzi ezo mama ngabantu. Ngabantu. Ukhona ongathi uyajampa. Bayabaleka. Sori ba ndikuxelele mama, bekuzothathwa le imoto yakho yesibini eseleyo namhlanje. Uyanifa mama? Bafake neengubo ezimnyama. Akho ngxaki uThixo ukusizile wena mama, ndifuna wenze le nto mama, xa udropa nje le fowuni, uhambe, uye phaya kulaa kanti, uhambe uyoyitshisa wena, uThixo uza kunceda wena mama, uyandiva? And ndifuna ubuya uzobhalisela i-one on one wena phaa ngesoto apha esobantu wena. Thixo akusikelele, uNkulunkulu akusikelele. Wow, ithwanto xa nje. Man of God, abantu mabalindele ntoni kule nkonzo yangesonto phaya esobantu e-youth center.
1: Yazi vele into yobana ngaba shusha ibhisi namhlanje kubanda amaqanda.
0: Mntamkalobo
1: phaya ngesonto mntam apha esobantu e-youth center.
0: My God.
1: Holo mntam. Kulapho uThixo azobe sebenza khona. Kulapho uYehova azobe phakamisa khona abantu. Into endifuna uyenze wena mzalomo. Uphatha nje i-vest yakho. Uneskipa. Usinxibayo mhlambe xa ulala. Le nto mani isoloko isemzimbeni wakho. Ngegama likaYesu. Uphatha nomnikelo kowe 50 rand kunye ne-5 rand.
0: Ingathi khona uqoqoza kwelicala tata. Khambambe ngapho ngakuwe tata. Khambambe ngapho ngakuwe tata. Abantu basifonela left and right. Thixo uyasebenza.
1: Molo. Siyaphila baba, uyaphila wena?
2: Ngiyaphila
0: ta.
1: Siyam. Masincede wena, masithandaze nawe ukhawuleza wena.
0: Usiyam, my God.
1: Ngoba usathana uyivalile impilo yakho wena tata.
0: Yo, thetha moya. My God, sebenza moya.
1: Wena iva mhlekazi.

0: alami engazi ukuthi imoto leyana akuyona yomuntu South Africa. So ke ngase ngithi hayi ake sihlangane naye ke sikhumude abalolu kanti noShesi ukhuluma naye futhi izolo naye umfoka baba umnikazi wemoto useyazi ke naye ukuthi imoto ekabani imoto yomnikazi wayo wala South Africa. So uyaxolisa namfowethu nami ngithi kwabanye ngapha kaPhekashizi nabanye abalolu zimpahla bafowethu balezi liphutha bafowethu kube wrong abakwenzile kodwa umuntu nomuntu ukhula ngamaphutha. Ngiyacela nje ukuthi sibaxolele. Angisho ukuthi ngamcondini ngabayenzayo kodwa ngithi umuntu nomuntu namaphutha awenzayo. Ngiyazi lama case can destroy future yabo kusasa. Ngiyacela nje ukuthi noma ucasho kangakanani asibaxoleleni imash and march sengibe nayo mina iqala ibe khona imash and march. Sibe nawo peaceful marches asikaze kube khona into elimalayo mas march athini. Kungenzeka phela ukuthi bekhona abantu abaqhamuka eceleni manje bezolimaza kodwa umfowethu sengikhulumile naye akayiwa lo nhlobo leyo yomuntu onenhlisekelo yokubelana nabazinda. So ngiyafisa simxolele bafowethu nani ninamacaleni wavulayo ngaye ngiyacela ukuthi nimxolele noShezi. Ngiyabonga mfowashezi ukuthi nawe umoya ixolo wakhe wavuma ukuthi umxolele umfowethu. Mina nawe siyazi indaba yemoto izolungiseka kanjani asiphume eceleni lokho asikhuluma la emoyeni kodwa mina nawe siyilungisa indaba yemoto. Kodwa umfowethu ngiqinisekise ukuthi he won't be owing you anything ngoba eshiya iphantela naye nathi futhi nesibona ukuthi emphantweni wakhe kusasiza kanjani naye akwazi ukuyiphilisa bomuntu ophilayo. Mfowethu bekhuluma nabantu ngenxa yevideo eyenzeke izolo ngoba kunabantu sebethi hey
1: ziningi izinto mfoko mncwango akayichazayo la kulolu daba. Ngiyathemba ukuthi nawe ngasekhaya uyezwa noma mhlawumbe ke uyibonile, but ngiyacabanga ukuthi ke kumnomzane uShezi insiziyo yelinyelwe emoto ngempela. Bayanxusa bayacela ukuthi ke cha bayacela ukuthi ke nje kuxolwe, akuxolwe phela, awu akudlule wengane zakwethu, sisonke zimnyama zabantu abamnyama, kuningi ke okwenzeka ngalolu yasuku uloliya. So ke insizwa ke yakadladla ke cha siphumele obala yasho yathi nje cha iyaxolisa futhi iyazisola ngesenzo eyasenza. Ehambisana ke naye ke umfoko mncwango benxusa umphakathi ukuthi cha phela awudlule uxole kulolu daba olukanje olenzakalile kanje. Yeah.